kito nga kodo. Kovesum nami. Kovesut siyang nakputi. Sai mani kaklo tildo. Kovesum nao tildo. Ikaw malabon. Makkuk tokotibo. Inutu loa katang mata. Ikaw mani akpugutlo. Gutiw. Ing nene. Ing mini. Tunilaw ma. Inutia kubuluta. Kovesum nao tildo.